sa se nyanko pon enni mo a bla bon enni unyana brenina na mobia ye betu bia ya menni mo a enni nyawo nyako acha ida was